0: kumbure winje mu majambo naho n'inkora muti
1: ariko amajambo nayo twari dukwiye kuyumva tukaya nonosora neza na neza
0: ego kuba kwisi nukwitonda bavuze ngo ubuntu buri habwa mushora kudusigurira umufatiye kuburorero bwo mu kibano nyene hajya ku mutumba tubaye nyene tukoshobora kugira ubuntu ukabwiha
1: dufatiye nyene mu kibano
0: mhm
1: na cyane cyane duvuga bavuze ati ubuntu buri habwa ubuntu buri habwa ni uvuga umuntu iyo afise uguca bugufi atagusarambuka usanga ari karakubitana cyangwa ari karatukana hari umuntu umutsitaye ko nagatoyi usanga yakubwiye amajambo atagira kwangana mugabo ni kuvuga umuntu afise ubuntu umuntu afise ubwitonzi akamenya ati jewe naka yansitajije kuba yansitajije nibikuye ko tuja mu mpari cyane ugasanga numuntu nimba yoboye umugwikanaka nkuko ye yamashira hamwe ibiki ugasanga afise guhuza abantu uwo muntu baravuga ati afise ubuntu na urinda kuba umuhangwa bubumuhomekeko
0: ni kuvuga ibikorwa cyo nyene
1: birivugira yego
0: n'ubuntu batutumye ko mu bikorwa rusangi ugasanga niwe yatondanya isuka ariko arakora cyo amutegetse akabikora neza yahuza abantu bakaguma bamubona rimwe ubushinga ntahe bwiza
1: ni uvuga ahari hose ugasanga nimba ari guhuza abantu ugasanga afise ubuntu bwo guhuza
0: nyine ko ubuzima bugoye ngaha ku isi bakuzaniye nk'agaturire urumva biragoye none byo byo sinzi
1: urumva bisaba kugumana ubuntu kugumana ubuntu ugenda wushobora kuburiria igiturire ni uvuga

atandukanye muri kino kiganiro cy'ijambo ry'Imana. Hari utwandikiye ubutumwa avuga ati shalom shalom, ndi Anita nanje ndashaka ko musengera Imana indemere inzira. Anita, mu izina rya Yesu Kristo, nimba uri kuranyumviriza ufise n'amadosiye yawe.

from the inside of my inside. Kapukan de mebendo kapeka pakwa kapeka pakwa kapeka pakwa kapeka pakwa kapeka pakwa kapeka pakwa kapeka pakwa kapeka pakwa kapeka pakwa kapeka pakwa kapeka pakwa kapeka pakwa kapeka pakwa kapeka pakwa kapeka pakwa kapeka pakwa kapeka pakwa kapeka pakwa kapeka pakwa kapeka pakwa kapeka pakwa kapeka pakwa kapeka pakwa kapeka pakwa kapeka pakwa kapeka pakwa kapeka pakwa kapeka pakwa kapeka pakwa kapeka pakwa kapeka pakwa kapeka pakwa kapeka pakwa kapeka pakwa kapeka pakwa kapeka pakwa kapeka pakwa kapeka pakwa kapeka pakwa kapeka pakwa kapeka pakwa kapeka pakwa kapeka pakwa kapeka pakwa kapeka pakwa kapeka pakwa kapeka pakwa kapeka pakwa kapeka pakwa kapeka pakwa kapeka pakwa kapeka pakwa kapeka pakwa kapeka pakwa kapeka pakwa kapeka pakwa kapeka pakwa kapeka